0: Sofi.
1: Mame.
0: Sese wo abofra ne hwem no mese wo ye ye ne sei.
1: E na mese.
0: Mi tie wo.
1: Kala ne de onfa no ma dia mame na me akwara ne ntina. De o medie no obedidi.
0: Kala ne
1: so me ne kwa present ka me kwa fa kwara no because asetena ho de.
0: Mi sa Sofi.
1: Nya sika. Mame.
0: Acho every bay church one na wudi wudi sika ba se mfa na wo bay.
1: So I know there akwara me kwa hono ma akwara woni me ekasa akwara hono oka kire me se me hu akwara na afele fine ama wono ankasa pa me cho ka kire me se o ne o mo be fit akwa ba no ofre me ka kire me se wo kire me woni bi odi aye me bia no me fa nche na me so so woni a me so odi aye me so fa nche na ye hwa akwara na me si yo mate
0: Esa
1: na kwa na ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba
0: ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ba ba
1: kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Na se me susu nya bi mada bi a enti dia bi na obeye
0: oh me sa ma futa ni sa dia me no nya bi sense wuti wa panyu ti sa okra sa wuti wa didi didi wu sa ta de wonum enti wo ba na wa wo na ba sa si so a wo no ti ni ba bi wa kwa fa na ba de etwa sa wo ye wa sa ye bi aseman enye ne wu be fa abofra na kwono ne hu ye o ne mum abofra wo sha e ma me ne tete ba nanso wo a be ma no so bo echi do mo so wo ye wo support ba na bi bia ti mi akoye
1: maami e wono ana makwai wono ana makwai e ti se nipa wo nipa
0: ta se samu ti na wo kan sa
1: wa aja ba ti na wo benya ha
0: se ne samu na wo kan sa wo makwai
1: ni ti wo enye se wa di ate na ba wono ena e bia wo ye wo ye nipa
0: wo mpa na se wo de nyoma ba ena wo so wo mpa na wo
1: se me de nyoma kwa no akate wo mpa
0: anhwe ni suku
1: me nyi ti ka me de ya na te na otwe mienu bia ana abosu ni bia because you say ya e bia da o beka se memra kwara nsika na miniska and you dey think to tell me say for my dear mommy na me ne na ntina
0: quiet
1: na o hunto na o oni anom hunto o mo na say o sister won fa na mami a me ne dey
0: abofra na ma onche ne na jesa abofra ni hwem no I put you end to it and as say me to won na say oh ya ba time Tawo na wuko na so wumpa ni biemo. Wo na wuko si nkonwa sa wumpa ni biemo. Ono de se wanka wanka nche zo ni wajai. Enti abofra ne hwem de o chese owo ne ma me nchei. Eno ti sa sam na wuka na ho na me.
1: Enti
0: chere mu.
1: Eh.
0: Ezo chese.
1: Mi nyina
0: na. Saba abofra na ma nche ni a ni chebu. Ezi ana.
1: Me che. So o so wanka no ma me a. Enti this were won ne nchei na me sika akọ ne nchei da bia.
0: Kacha hu busa masama na uka uka sama si asem so.
1: Eh so busa masem.
0: Ha, mimi busa ose. Sese sa abofra no ya mfa na maudi ya ni hwe mu no asi. Eh question na mi busa o. Busa mi question.
1: Sese sey wadim wadim aba ho no mti se. O pa o nu no ho se.
0: Ano ho.
1: O pa macho dia because aka sa no okika kire me no ma me.
0: Tembe sa na okika chawe me ho de minim ho ntima me ntie nsam kra okika chawe na me de
1: me ka chawe kwa me charge ntie wo de me mo na charge bia sa ntie wo de
0: keka da bi ka sa se wo
2: ya no ba se ba
0: bia dora
1: sa kwa na
0: wo su gun kra ma na juma na sa ba ya juma na ma me me sa kofi
1: ma me
0: se se ma me ye wa sam na wo kan de nsam pote because se wo ka sa wo se eno a wa kan wo twa se wo pa wo twa na sa wo de dwa twa bi bre wan sana ebia bibi ye to ye to me hwen sam kro no na bia me jina so
1: mana ko to
0: ne ye nko de
1: me to se me dia charge am o abo me ni nyina no so so I have here me no me wa ye ana me be fa no ana me ba ye wa ne ma me ne na wo ye na kwara no a hyase na me hwen no ana hyase na me hwen e ho no nyina de ma anche na mo ni nyini mu no a e ba no me si se me ni a ho jina am me de baye adwuma den apeshika dia
0: kodi he wose a shase na kasa kwa ni fiem ne nko ye
1: this
0: and one and shaba this is 50 cedis
2: ni de kun dia kwala no di
0: wo se wo kasa ye musisi a wo kasa wo shi a no no na wo ye wo what se wo boss a charge no na wo kasa so na nim sa wo ye na wo ni sa wo ni ahankade na na wo sa kwa fa second

0: ne number ni wona maame wo sisi a no wo sinka me fe ni maame wo se ni scammer no and we are not me ni maame no number that me follow
1: sir a crazy situation ma mary say you sit here wo kika ni nsami e say mo anka sa mo hwe wo wo ni situation ni you sure say ni maame no ni situation mo ja na jeje mu sa wo ni nam sa and wo sisa mo fra ba fie be ka kra no wa fa football team no de bra mu wo wo how wa si e nyina ye hwe ni e ka ho asa
0: mo hwe ti bi so ni bra ka sa
1: na wa hwehwe mo hwehwe abrante na wane na mo mamu mu enu no so so ba bia wo bia mo nyen hwehwe no na ye fa ne mra ni e nyina ntrase ni e hwe ni e mu abofre sa to ye mu apa
0: ashaye no kwe
1: to e shin bi se na enna fom wane na ma ka kra beti mi abona akunu kwa mo so mo de sia no mo hia no se wo tena se enu ti mi sra ofa di mu di mama mi na ye hwe ni
0: mo hwe ni enye ba so mo nyen ni mame namba no
1: I want my number for your number. No, you sure say number. Na number ni na odobe maye die. O fun adun. Na ya charge enye ye.
2: O no ni fun ani adun. O se ase.
1: O ma me fun ani adun.
2: O se ase. Se o kra mi frenu mi. Se mi yeska kra mi ko. Zamele won. Ma mele won ma ko frenu mi zana ma jiska mi. Ani na san kra mi yeska.
1: E se de bia from ma mi jiska.
2: Ni fun na se. O se ni fun na se.
1: Da be na o fre na won san kana o se ne fun asai
2: me ne fun we se kwa busumi etwem
1: ti hu ba busumi ba ko de o ma mi mane osike bia
2: mba cho da
1: ma mary ma mary ma mary ke di mi so sorry re ne to so ma me na se ne o kika ne nsam no se se wo se ma mi ne kwa woni ne number ne fun adum sa kwa e be fa so o no be nya number ne de ma je se hu ma mary no chere be bi ko nti mi so sorry re ne to so ma me Asafo Asam na critical.
3: Mm. Ile di goal.
1: Mm.
3: Ate ba kuna se. Ma Mary de o kika no menti ase.
1: Hello Ma Mary.
0: Madam.
1: Ye busa Hega wo se ni ma me number no for the past by 1 month ni. Ma me ne kura wo nteni nka. Ni fo wo se ma me phone se ni abu.
0: Ni ya ma no yo from.
1: Wo se wo nteni nka. Be 1 month no ni na lose contact acha se wo nteni ka ba bia. Ano ti disa wo bua ye kwan bi so. Abofra ni ya mo amesere mo a.
0: Nje se ni te se me ni mo kwa ya kwa mpato mo wo.
1: Ani am ka o mi o ya ne sama mi anka be mi de pa.
0: Se wo kwa mi kwa ni kwa mi kwa ye ni so no. Because wo bia o si ni se ni nyo ni sa. Wo wo ye wie ya no se ma. Se mi ma me ka te ni se.
1: Ti se ni se wo ni wo ba ko na. Mo won ni sa mo ba situation wo mu ni. Na still mo sa hwe. Na mo brand ya sa ni na wo serve him. Na wo yo be ka ka weche mo
0: sa. Ba ko ni de mo di akura no. Mo di ba ko ni se mo we we ni se we nya wo dia. Na wo ba no mo buru no.
1: Na na bu sua age akoda ba ko ni so ene de o maje.
0: Ah ba ye na bu sua ko age.
1: A se bia na o se de o kan e bia na ba ko ni de e be ma na na bia we susu ya bibi fufu. Cause say na o sikika ni se bibi kura se de o kan na ni situation nti e beti ya ko ba se. Wani obi fufu so beti ya ko ni nsai.
0: E se no wo de adwani no ya ko ambe hu wani o se we ni se pa am.
1: Enti na me se o se bo modia na kwan bia o be fa so a wo nsa be ka ma me no. Ama ye na brantia no so ba bia wo bia mo mi anhwehwa ne na mo nyina mo to anamo na kyina me nyamo a wadaruma
0: mbaje
1: yo mbaje pepepepe na mo wo fodie mu
0: mbaje
1: sropa na ye ntimi hwa mu a ye nya ba hega na bibia ntimi enko ye
0: enyo gro
1: yo
0: na mas ude enti obo be fie ne
1: wo ame ne ya fe ne sei ye mu se se patwa fom so hwa na ja bi o muti din a mo so atimi arere ma na ti akwan ma ye
0: o di ajo aduma
1: ajo aduma
0: eh
1: ni empatu amfo ya di jamu ya sra mu pa ma mi adu aduma ba bi o wo bi a we na ti
0: akwan
1: na ya su
0: o fi kenya se ba tan empatu am
1: me pa jo se
0: o fi kenya se ba empatu am no o ti e
1: o fi kenya se ba to o ti empatu am
0: eh
1: yo
3: na ma mi we ba to o ya kola we di e
0: e ba ti mi sta panyi ba won ti me ba
3: o ba o ka se mo ya ni me ba
0: me
3: I work on me am dey
0: the
3: for
0: so
3: me
0: na
3: me pa cho o say mo here no me boa
0: so mo here
3: we me
0: boa so na I am o you ba me wo
3: me o say mo here no me boa
0: eh
3: e on wa hai ba fa me
0: ya
3: o wo
0: me
3: o
0: frame me o what Kenya so ba ya no ba me wo di ase
1: Ni se mo se na mo hwehwe hega